0: Dream Radio time. It is now 8:29.
1: Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hiha late.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Oras sa buong Pilipinas, it's 8:55 a.m. na. Ohayo gozaimasu, minasan. Magandang umaga, Pilipinas. Isang masiglang biyernes, ha? Na puno ng impormasyon at balita ang hatid ko sa inyo. Ako ang inyong paboritong ate, DJ Senpai. At nakatutok kayo dito sa Dream High on 104.7 Dream Radio. Kasama ko kayo Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 o alauna ng tanghali. Ito na ang inyong komprehensibong balita sa iba't ibang sektor ngayong araw ng Biyernes, September 25, 2026. Pambansang balita at politika, issue sa bakuna ng DOH, inaasahan na ng Department of Health ang pagdating ng mga supply ng bakuna, kabilang ang laban sa flu at HPV ngayong Oktubre matapos ang ilang buwang pagkaantala. Ayon kay Bataan 2nd District Representative Albert Garcia, nagkaroon ng mga komplikasyon sa procurement dahil sa kamakailang pagpapalit ng liderato sa ehensya. Paglilinaw ng DICT at Kongreso, humingi ng paumanhin ng DICT sa naging kalituhan kaugnay sa unang ipinosteng pahayag nito. Nilinaw din sa sesyon ng Kamara na walang inilabas na resolusyon para ipatawag si Meta CEO Mark Zuckerberg. Pala, decision kayo ha. Kundi pansamantalang naantala lamang ang budget deliberations habang inihintay ang mga karagdagang dokumento. Imbestigasyon sa social media at kabataan, ibinunyag na ng mga otoridad ang pagkakasangkot ng isang 15 years old na estudyante sa Cavite sa isang online network na nag-uusap tungkol sa mass shootings. Nako, kung saan na nakumpiska ang isang playing card na may markang commit suicide and commit mass shooting. Kasalukuyang sumasailalim ang minor de edad sa psychological assessment ng MSWDO. Samantala, krimen at aksidente, ambush sa Makati, patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa naganap na pananambang sa isang babaeng driver sa Makati City na kasama sa mga pangunahing balitang tinututukan ngayon ng publiko. Pag-aresto sa Naiya, tatlong inbound passengers ang naaresto ng mga otoridad matapos makumpiskahan ng pinaghihinalaang kush o high-grade marijuana na nagkakahalaga ng abot sa 18.679 million pesos. Suspension sa immigration. Dalawang opisyal ng Bureau of Immigration ang sinuspinde dahil sa umano insidente ng pananakit o physical altercation sa loob ng Naiya. Dumako tayo, minasan, sa international news sa paghahanda sa Trump-C Summit. Naghahanda na sa US President Donald Trump para sa posibleng tensyonado ngunit in grande ang pagpupulong kasama ng Chinese President na si Xi Jinping, habang mahigpit din na nagbabala ang China laban sa mga issue tungkol sa Taiwan at human rights. Kasunduan sa Arctic, formal nang lumagda si Trump kasama ang mga kinatawan mula sa Greenland at Denmark sa isang kasunduan upang tuldukan ang tensyon sa rehiyon ng Arctic. US-Iran talks nagkaroon ng panibagong pag-asa para sa kapayapaan matapos idaos ang kauna-unahang shuttle talk sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na sa loob ng ilang buwan. Para sa ating sports and showbiz headlines, mamaya po yan sa ating pagbabalik. Dumako muna tayo sa ating ilang mga paalala. Oras natin, it's 8:59 a.m. na. We'll be back.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
4: Stop right there!
3: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

All of a sudden, it's 10:33 a.m. in the sun. Welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio. Narito na tayo sa ating sports headlines and showbiz. Ginto para sa Pilipinas. Aba, wagi! Ng kauna-unahang gold medal ng Pilipinas sa ginaganap na 2026 Asian Games sa pangungunay ng ating pambansang gymnasta si Carlos Yulo. Yes! Yes, clock it. Yes! Very, very proud here. Isang malaking karangalan na naman ito para sa ating bayan. Dumako tayo agad-agad sa showbiz kasi ayoko ng mga bad news. Charis! Willie Revillamez sa Billboard. Pasok na sa Billboard Philippines Hot 100 ang awiting siyempre ni Willie Revillamez. Napatuloy na pinag-uusapan ng mga tagahanga. Aba, nagbabalik ang ating ano, ang ating Serenade King. Charas. Taylor Swift announcement. Di na saan inanunsyo na ni Taylor Swift ang kanyang bagong musika sa pamamagitan ng The Life of a Showgirl. The Encore. Aba, may pa-encore. Parang endgame. Na nagdulot ang matinding kagalakan sa kanyang global fanbase. Samantala, weather update. Bagyong Queenie. Ayon sa Pag-asa, pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na pinangalan ng Queenie. Posible po itong lumakas at umabot pa sa typhoon category ngayong Linggo. Kaya naman, pinag-iingat ang lahat laban sa posibleng pag-ulan at masamang panahon. Make sure na nag-imbak tayo ng mga dapat imbakin, magbabrun out, mag-ipon ng tubig, ayan, mag-charge ng mga dapat i-charge, everything under the sun. At ayan ang ating mga nagbabagang news, sports, showbiz, and of course ang ating weather update for today. Today is September 25, 2026. We'll be back for more. So keep it locked in only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Sika!

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Philippine Standard Time, it's 11:26. And you're listening to Dream High 104.7 Dream Radio. Unmute. Season 4 plus horror. This one is coming from Mang Domingo. It's been 3 months. Di ka nga nagkita kita. Di ka nga siyahan pala. Hanagtapo na itong mga mata. Iba na talaga. Gintry ko ikaw pag-approach, pero audunon ako. Pero ikaw mismo ang nagpakilala akon. Nimungaran, Pedro. Guwapo kan durong ang elegante pareha sa nimungaran. Han mga adlaw nga lumipas. Karmi ko ikaw ngikikinitaan.

mo. Take control now at gawing pest free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
4: Globan. This is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.

time, 12:49 p.m. Welcome back sa Unmute with your ate DJ Senpai. All here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. And this is kind of long, this one. This is coming from I Love Me. Namatay yung boyfriend ko dahil sa suicide noong August. Yung huling messages niya sa akin ay mahal na mahal niya ako. At lagi niya akong gagabayan sa lahat ng bagay. Nagsorry din siya sa nagawa niya bago niya kunin yung sarili niyang buhay. Long distance relationship kami kaya hindi ako nakauwi para sa burol at cremation niya. Pero lagi akong tinatawagan ng family niya para makita at makausap ko sila. Unang panaginip ko sa kanya ay nung nag-cremate na siya. Nasa bahay daw namin ako sa Pilipinas, tapos umakyat ako sa kwarto ko. Nakita ko yung laptop ko na nasa kama at tumatawag siya. Sinagot ko naman pero sobrang lapit ng mukha niya. Usually ganun kapag tumatawag sa akin kapag sasagutin ko na. Inalalapit niya lagi yung mukha niya para inisin ako. Nung sinagot ko yung tawag niya, hindi siya nagsasalita. Nauna ko siyang tawagin sa pangalan niya pero hindi niya pa rin ako sinasagot. Pero nung tinawag ko siya gamit yung endearment namin, biglang nag-glitch at nag-hang yung laptop ko. Pangalawang panaginip. Bago ko ito na panaginipan, umalis ako ng bahay gabi noon para kitain yung mga kaibigan ko at nakauwi ako 3 a.m. na. Bago ko umuwi, may kaibigan akong lalaki na kakamusta sa akin. 1 month na kasi siyang wala, yung BF ko that time. Nagkamustahan lang kami saglit tapos umuwi na agad ako kasi sobrang late na. Tanda ko 3:08 a.m. nang nagchat ako sa BF ko at sinabi kong sorry kasi late na ako nakauwi. Yes, chinachat ko pa rin siya at sinasabihan ng mga updates kahit wala na siya. Pagkatapos noon, nakatulog na ako. Alam ko rin na hindi pa ako sobrang himbing ng tulog noon. Napanaginipan ko yung nangyari bago ako umuwi. Kausap ko rin uli yung kaibigan kong lalaki pero nung umalis siya sa harap ko, nakita ko yung boyfriend ko sa likod niya. Nakatingin lang siya ng diretso sa akin. Sobrang gulat ko noon kaya nagising ako. Kasabay ng pagising ko, naamoy ko yung pabango niya. Pangatlong panaginip. Recently lang po ito. May activity kami sa school kaya lang lahat ng kaklasiko at iba pang higher ed students ay kasama namin. Pagkatapos ng activities, nagkayayaan kaming pumunta sa mall. May hallway kami sa school na dadaanan bago lumabas ng gate. At yung kaibigan kong lalaki na kaklase ko ay nakatabi sa akin. Marami naman kaming naglalakad noon, kasama rin yung ibang babae, pero nagkasabay kami maglakad kaya magkatabi kami. I still update my Facebook sa lahat, my boyfriend on Facebook sa lahat ng ganap ko everyday. Halos bawat galaw ko sinasabi ko sa chats kahit alam kong hindi na niya ito mababasa pa. As usual, umuwi ulit ako. Nagpahinga nung gabi. Nakatulog ako at napanaginipan ko ulit ang boyfriend ko. This time, same scene pa rin sa school. Nakita ko ulit na katabi ko yung kaibigan kong lalaki habang naglalakad kami. Tapos bigla akong nagulat kasi dumaan yung boyfriend ko sa harap namin. Ilang beses ko na siyang napapanaginipan parehong senaryo simula nung nangyari noon. Lagi siyang dumadaan sa harap namin tapos titingnan niya lang ako ng seryoso. Alam ko naman po sa sarili ko na hindi ko siya pinapalitan o hinahanapan ng ibang kapalit. Pero nawi-weird din lang ako kasi parang ganun siya magparamdam sa akin. After mga panaginip na yon, madalas akong magising ng madaling araw. Minsan naaamoy ko yung pabango niya.
Minsan naman amoy bulaklak. May times din na mararamdaman kong parang bumibigat yung gilid ng kama ko. Na para bang may humihiga. May pagkakataon din na parang nanginginig ako. At minsan magigising na lang ako. Naakala ko kaharap ko siya sa higaan ko. Minsan parang naririnig ko din na tumatawag siya. O tinatawag niya ako o naririnig ko na lang na nag-notify yung messenger ko. If alam nyo yung pwedeng palitan yung tone o iset yung specific ringtone sa gusto niya na chat. Ganon, parang naririnig ko siya. What to do? Please pray for the soul of your boyfriend so that he may rest in peace. Take care and pray for yourself as well. Ask for protection from the Lord because it's likely that he's not really your boyfriend. Baka ginamit lang yung entity ng boyfriend mo. Identity, but it's a different entity. He could easily pretend to be so that evil would get to you in your vulnerable state. Also, I would like you guys to be informed pala, lalo na sa mga local scene dito, about the loss of Kuya JJ Maguire Diaz. He just passed away last night. This is not horror, but this is a sad news. So, para sa lahat ng mga kakilala at kaibigan ni Kuya JJ Maguire Diaz, the vocalist of Dreadspot, please contact their relatives or kung sino man ang nakakaalam kung saan po siya pwedeng dalawin. Let us pray for their family, also for the friends, kapwa musician, ang laki nang nawala. We will miss you so much, Kuya JJ. Maestro.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hiha later.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Dream Radio Time. It is now 3:31.
1: That time check was brought to you by
2: Byprint. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
5: Stop right there!
4: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
6: Philippine Standard Time, it is now 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12326 na opisyal na nagtatakda ng 5 taong termino ng panunungkulan para sa mga opisyal ng barangay at mga miyembro ng Sanggunian Kabataan or SK. Kasabay ng pagpasa ng bagong batas, hinikayat ng Pangulo ang mga kasalukuyang nanunungkulan na gamitin ang karagdagang panahon upang higit na mapabuti ang kanilang serbisyo publiko. Binigyan din ng punong ehekutibo na ang mas mahabang termino ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga lokal na pinuno na tapusin ang mga nasimulang programa at tugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng komunidad, pamilya at kabataan. Ayon pa sa Pangulo, ang dagdag na panahon sa panunungkulan ay nangangahulugan din ng dagdag na panahon para maglingkod at buong pusong gampanan ang kanilang pananagutan sa taong bayan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon. Dream Kada.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
3: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha late. Today.

Ihihinto na ng Commission on Elections or COMELEC ang lahat ng aktibidad at paghahanda para sa Barangay at Sanggunian Kabataan Elections or BSKE na nakatakda sana sa November 2, 2026 matapos maisabatas ang pagpapaliban nito sa 2028. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kasama sa mga kakanselahin ang paghahain ng Certificates of Candidacy or COC na nakatakda sana ng magsimula sa Lunes, September 28 hanggang October 5. Dagdag pa rito, mawawala na rin ang mga paghihigpit sa paggastos para sa social services at public works dahil sa pag-alis ng election period. Samantala, umabot na sa 8 billion pesos ang nagastos ng COMELEC para sa paghahanda sa naturang halalan. Ngayonman, tiniyak ni Garcia na hindi masasayang ang mga nagastos na pondo. Sa ilalim ng bagong batas, sa ikalawang Lunes ng Nobyembre 2028 na gaganapin ang susunod na BSKE. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

104.7 Dream Radio, the city's best FM station. That's right, it's Charlie Puth featuring Utada Hikaru. Song is Home. And also on top of that, Summer with Back to Friends and You're Losing Me from Taylor Swift. Back-to-back hits right there. And oras na para ibigay natin sa inyo mga dream cards ang ating dream buzz for today. Thank God it's Friday. Okay, here we go. Buzz number one tayo. Kwinisyon ni Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel at kapagsalita ng PDP laban ang reklamong obstruction of justice na inihain ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group or PNPCIDG laban kay Senator Robin Padilla. Ayon kay Topacio, hindi muna nagsumite ng counter-affidavit ang kampo ni Padilla dahil kulang umano ang mga dokumentong isinumite ng PNPCIDG. Sa October 9 ang tinakdang petsa para kumpletuhin ng PNPCIDG ang mga dokumento at ebidensya, habang nasa November 12 ang deadline ng pagsusumite ng counter-affidavit ng kampo ng senador. Buzz number 2, silver finish para sa Gilas Women. Nasungkit ng Gilas Pilipinas Women ang silver medal sa Women's 3-on-3 Basketball Competition ng 20th Asian Games Aichi, Nagoya 2026. Nabigo ang Women's National Team kontra hosts Japan sa score na 11-21 sa kanilang gold medal match ngayong Biyernes, September 25. Mainman, congratulations pa rin! Gilas Pilipinas 3-on-3 Women's Basketball Silver Medalists. Buzz number 3. Okay, Okay, samantala naman sa men's 3-on-3 basketball competition, fourth placer naman ang Gilas Pilipinas men. Okay? Nagtapos naman si Olympian Elrin Ando sa fifth place sa women's 61 kilogram event ng weightlifting. Okay? Yan mga dream caras. Buzz number... Ano na tayo? 3? Buzz number 3. Inisyo ni President Bongbong Marcos ang Executive Order number 125 para suspendihin ang excise tax sa LPG at kerosene. Bati sa Executive Order, ipatutupad ito dahil umabot na sa $99.41 kada bariles ang presyo ng average Dubai crude oil. That's $99.41. Automatikong babalik ang excise tax kapag bumaba sa $80 kada bariles ang presyo ng krudo o makalipas ang tatlong buwan, alinman ang mauna. Next buzz natin, Dream Caras. Okay, natapos na ang kampanya ni double Olympic gold medalist Carlos Yulo sa Men's Artistic Gymnastics Parallel Bar Final. Okay, nagtapos ang Pinoy gymnast bilang fourth placer sa Parallel Bar Final sa score na 14.300. Bagaman bigong makapodium finish sa parallel bars, dalawang gintong medalya ang iuuwi ni Yulo mula sa men's floor exercise final at men's vault final ng 2026 Asian Games. So may gold medal pa rin naman siya, di ba? Congratulations pa rin doon. Okay. Eto, ewan ko kung matutuwa kayo. Okay. Preno muna sa pagtaas ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Okay, ano ba yung parang nawala yung ano? Ha?
dahil posibleng magpatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis. Ayun. Okay. Diesel, bababa ng 7 pesos hanggang 7 pesos 0.50 centavos. Diesel yan ha. Sa gasoline naman, 50 sentimo hanggang piso ang ibababa. Laki no? Ay nako. Ambot sa kambing na may bangs sa ring pero sa nga station had to. Laki ng tinaas tapos ang baba. Ang rollback, piso. Matatawa ka na lang kahit sobrang stressed na no. Last mga Dreamcars, palitan ng piso sa ano? Palitan ng piso sa dolyar naman tayo. Nagsara sa 62 pesos 0.465 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Biyernes, September 25. Again, that 62 pesos 0.465 centavos. Ayun mga Dreamcars, ang ating Dream Buzz for today. Nako, maraming salamat sa inyong pakikisama kay Kuya Elmer ngayong Thank God It's Friday. Saan man kayo magpa-party tonight, ingat po kayo sa pag-uwi. Pero bukas, kita-kits sa Club Vets. Yeah, para sa Overload Saturday. Club Vets. And ngayon namang Sunday. Sunday, we have our dream partner. Yes, event happening this Sunday. Sangkai Cafe and... Saan na ba yun? May babasahin ako. Labas na para mabasa pa yun. Sangkai Cafe and Resort, Barangay Bakubak, Basay, Samar. Uy, advance happy fiesta pala sa mga Basay Nons. Ah, malapit ng fiesta sa Lunes. Pero ito, bisperas naman to eh. September 27, Sunday. Alon 2, Waves, Fire, Beats, Neon Rave. Ba? Pool and Foam Party, my fire dancers and my fireworks display. Plus, guest DJ from Manila, Ali Takashi. At marami pang DJ sa magpa-perform. Kasama na ako doon. So, kita-kits tayo. Sangkai Cafe and Resort, Barangay Bakubak, Basay, Samar. This Sunday, September 27, gates open at 4 p.m. Advance Happy Fiesta po, Basay, Samar. Official media partner, 104.7 Dream Radio. And I'm gonna leave you with this song from Bruno Mars. I Just Might. Have a great weekend. God bless you all, Dreamcatters. Ingat on the road sa mga papauwi na. Y'all take care. Bye.

0: Dream Radio time. It is now 7:29.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Addy. And the Showtime Baby Doll.

0: never let me go.
1: Dream Radio time. It is now 7:57.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay ha Prime Media quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Abby. And the Showtime Baby Dolls. October 17, 2026, Saturday, at the latest sports complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990. VIP seated at 5,990. Gold at 2,990. And silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the latest sports complex at Tacloban Grandstand. Presented by Enigma Events and Production Incorporated and proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream Radio.

0: Tripan nga barato, sulit nga ganado. Tara, haga ron! Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lang paalala, ang iBerry ay

0: What if kalmahan lang natin, let's go.
1: Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: Dream Radio time. It is now 7:26.
1: Dream Radio!
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta Internet, Leyte Net!
5: Ahoy! Kidney Care Time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang-una, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Today's